aye hudu ni sa ye na ta yenchi me di hudu sa omun kwa no bo yase onu obi anwe no no ane bo na de ne bisa se onya mo wiase ehin na na wote na why enana one ne dwina se mo